0: Sonda. Silope lezo lingathi ngathi uJesu eza namhla.
1: Hey, voice ngathi uzama kiki.
2: Hey, lo. Ngathi uzama popcorn, no.